Ano agana ni baako afufi antoata. Oma kuno. Ne si bi se ni wakache nse omra. Niko abani chira o sign eko for mo maka ni nyina ba. Akwa fono ya ni o matina mfi ni enu. Omo nye ni pasa au. Oma jine mbi se ni ni panyo omo ni si we de na gana de. Ya ni bre ye tufu ni ya mebuwa intimi nye. North South Africa. Na kroni ni wate Rainbow Nation. Ubi afri ubi. Utumi shi ya ni pebi ya ubi ni asasi subi ni wiasi. Utri nye ya SMFI. Na ni green. Oshia ne kala na se violet se die yu. Na no bisia po pe na ka ho na ka so demon kra. Wo dia ma mo mo mafie wai na mo so so so. Ba bia ne ha na huru huru ba ju anyo. Wo mo mo ba yen ka kran ka kran ka kra. Minu ya ba bi na no me ko san wa ju so pote mo. Musia ni mfie ni no asati botri. Na yesu botri na anya sanke 20 ni pe ogu no so. Don am say wo san kwan. Wo hwan kasa mre pap kura wo nya bi ni wo mo enu kura ye dia ben apane wo mo ti ba ku school na anu mi hu no wa kira de o sa o ba wo se ma apply school si bebere mi se anu anu no a I was saying, Chad, the Obocrat, I mean, some no Ebrao. You are me, we take now, me no Ebobo Hunkomo. Me sing na ye kasa afa gay, tumu. Now, I'm sorry, so for me, be a gay. Be a gay. When you say politicians in the baby, you're me a gay. You do a motto. Nani mse ticha fwa no ebi musu ye gay fwa. Na gay a wadu ba akwa akwa jano. Ebu radinya mkupo. Abake de.